0: Radio UNE.
1: Dakami alo wedare gorki tsakami sekaya maktage ishit michirake dakami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
2: 36 24 97 08 52.
1: Nako gran resistencia yakinta
2: 137.
1: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
2: 911.
1: Da kayta na dokoshi ishit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagawai yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo.

0: Da kami alo weda re gorki chaka kami sekaya maktage ishit michirake da kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kakaitana dokoshi ishit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te, kumi seke talo.